0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
1: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
3: ya. Kiwe yenbi lu ya.
1: Zashin zebe sendo rinke. Tiringi zhongyang longchen nyanchen chikib lekun, pyoge longchen ki miri yangyi le zinang. Nganzu pyonchon jesu chashi ruyan jeksuba, basan jashi laki ruyan nabuta. Kongi zambi pyonchon lukshya kaji guji shuyubi, tiduin lenge ni tu lulu gangi sena yobashu.

Pali Nongju Ta Chie, Zhongmi Yi Ronggung Ho, Gora Nyam Su Tong, Sanglam La Zangda Shepa, Cha Tien Yao Bu Ta Chie, Cha Tien Chongmi, Lo Zhong Hata Tong, Nyang Tsu Ro Peri Shie Chie Hyo, Nian Ku Jio Zhong Tsu Mnyo Wa Chie Ki, Tandi Zhong Tsu Yen Jio Tung Tong Kam, Ronggung Ho, Pali Tsu Chong Den Zhong Li, Chie Tien Yi Kun Pei Ji Tung Gu Tsu Yo, Chiling Ki Nga Chi, Dra Su Ta Pi, Ma Pi Shie Tui Ti, Sa Kong Shi Po Jin Li Tong, Rin Li, Yi Ku Jie Nyam Tri Ren Po La, Ge Chi Xia Ji Ri Wa Yo, Chatsin Tongji Jia Lenup Sabati, Nao Yi Zhongsip De Zawa Tsuba Tong, Yaga Yitaba Shiji Yuxin Xiu Bashi. Senglin Ji Shamla Muntan Ni, Nang Su Ke, Tiennam Rumbu Rumbu Ni, Rene Yi Ku Jia Nijir Nyongru Xie De Jujiba De Senji Yi, Nyeji Gong Nidu Nidu Lu, Nang Su Rang Shun Jung Ke, Yi Kung Bie Ji Tsu Qin, Er Du Zi Zhong Jie De Tsu Qin, Tsu Qin Du Zhong De Yung Jia, Rene Yi Ku Tien Kung Jia Le Chan Du Bi Sha Jia Tong, Yab Ji Bi Ci Le Si Tong Jir Min Ni, Peji jia tamo ngunzi nga hui, jida xe pa tong. Peji jia talam kasa zuwa jie xe ti. Yakab shenong ge zha jin, sa gong shibu tong, dui zi shibu, yi gu mi san nishu yu gu du jir shi. Rang shong zhong di yin gu zhi zu hui. Nang su ge tuen gong pasan zu pa tong. Yong xin jia qi hua, da wi mong gong pi, zi zhong tong. Rini jia du ni za pa. Ba jia bi yi su ji li, yi gu li li peji jia, nilam ha zhong qian bu yu qi xiu pa shi. Nang su ge sa gong shibu tong. Dizi shi bu qia bi, jin gu ya bu jin xin ni. Na mu jin jia zi jun jia le qian du bi xie ti. He ba jin jia yi gu tun zi sa bi xie ni. Na su ge, ri qi na xin ci ge tong xie tong. Qia rim ji cong ma, zi du din bir hun ta ba xie gu. Le nam nyam zi ya bu xie ba tong. Yi gu ten gu jia ri ni nong din, ngon du din zi bi xie ni. Li ri jia zhong tong, ri ni yi gu jia jia xie xia chu la da xie ni. Yin du ri ni yi gu cong de qia gong di wi qi wa tong. Rinpa tewe za pi, nyam di la gandhi tong gu. Che din le chan do pi yao pa xe ti, zho nong din pi gun hi. Nang su la, yi gu xe pa tong. Zho din tu ci se, nang su la, yi gu xe pa. Na da mu, yi gu xe pa su, pi ta ji, xu jian tip xu qi ra tong ni. Mong chao tong, ma chao su, njin da ji, min xiong do ti. Mi jia ji, xiong su se, ni pi. Da na do pi, nong su sa ke ji, yi gu zu ni do yu. Ya xin ko chu cha wa xe su ni, yi gu zi jung ke ji, mong xe ten da tong ni. Nāpa sāpa tū tī, mātab rīni tōng, rīni yīkū lā gāndi tīngzab tōngwa tōng, yīkū chōng rī yābzi bī cē jīn dīnchū mā lā tī gu chōng tō tōng hā. Cē sōng yīkū chōng rā, sān jī hātā xie bā jī xie tī, yīkū wī nā mū jīn jī gōng kū tī wī lī bī gōng nī gōng jīn bā shī. Gu yī nyam lī, yā pū xīn tī, rīni yīkū tōng lī ndā nī, yīn qī bā jīn tōng jūm pī jī lā gāndi tōngwa tōng. Zhōng gī nāng sō rōng mū chōng dīn chō tā kā jīn jī tōng zōng jī xie tī, rīni yīkū xī jā tā qiāb dā tōng shū qī rī tōngwa tōng. Zhong gu tong, u zhi se, Mongol ji, Jakob ji, Lever chi yi, Jia lim ji, Jia xin yi gu nan zhi su, Lam su dun ju ding zi bi ban ni, Nang su ge ren ni yi gu ting hong di wei yong pi, chong ra la gen di dong jin ba shi, Nang su de yong ki, yi gu wa cong er, Nyong su zha mu yong wa tong, Nang su de yong ki, Ke li cong mi, Le ting yao bu zhi pa, Man ju lu di hua, Nye shung lu di hua, Pi ji lu di wa ji yong wa xie ji shi. Da ding jie zu jin tu, ren ni yu gu li li bi jin tu wen pi ji la gen di dong ji gu qi, san qia zhan ni, xi long xia la mi ti, nie shong xie bu xie xin tong dou jie dong wa tong. Ren ni yu gu tian lin pi ji jie mo zhe den de dong hua, ren ni yu gu nyam zhi ding zi xia jie gen di dong hua, qie ding yu gu tun ji pe sheng cu su dong hua, ren ni yu gu jie meng bi dou xiong pei er xie ba. Yi jin zu yin gen li la xun du jia pa, jin zu la da la xun du jia pa su ji ti, xia de bi ji zha su dong wa tong. Ren jin ti zong zu hua. Ren ni yi gu tun li, ya qi du qi ri dong qi, lang lu jin li shun kun du jia jin ba shi. San qia nu, nang sun de ni ren ni du qi ge tong, yi gu du qi ge de zhen ji, mi zi dian ge xin li. Ya kap shen nong ge sa gong shi bu tong, di zi shi bu yi yi gu mi sa, zha jin he da du ni. Ren ni yi gu li li ti, rang shun zhong ji ban ju tong, shi su bi jin du wen pi ji la, li shu xie bi. Ga tin tun li tong, mong zu yi tun li, li shi din bi tun li ji se, ji wa xia ji shi. San qia nu, yin qia sa bi nong qi xie ti. Dian yun bu yi yin tong, rin ni yi gu mpi ji la, cun zi zu wi, mong zi ri gu mong dong hua tong, nye shung shi bu yao bu mi pa su ji, ne di la mi ni, jib cha yi xia tib dong yu, rin ni tong yi gu nyam ri ding zab de dong hua tong, rin ni la di ni yi gu xie pa tong, yi gu la di ni zhong qib xie pi long xia dong qiu xie di, rin ni xia zha tong, rin ni tun li, yi gu li ri ji nyam ri ni di xin ni, rin ni yi gu li ri ji, ban ju ren tong tong, shi su ren tong, pen cun gen di tong, Nyi pin yung wa xie gu, ye yung sam cha nung da tong, zi shu mpi ji la tambur mi pa tong, zi shu jia naba sabu tu ji la mi pa, zi shu jia nyam li sabba li si tong ha, zi shu jia naba sabba pasan su su tong wa ji xin ni. Ban ju tong shi su mpi ji la, ri ni yi gu li ri jia ge chen ni pa, lu bi tin di xie gu. Su qin ri da tong, zhen di mong bu cha da xie pa ti, nyi tong nyi du lu,

Nansu gong zi jung ke che di nye shi tong, lam ti che di zi tong pa tong. Yigo wi ga shu shi pi, che di yin du ten zi nga zi cha da shi pa. Yin du rin ni tong, yigo, lui za, chong li ji ji ji tong, pe ji tong hui, ben zin ji nong ten qian bu zi yong da shi pa tong. Rin ni yigo ji nga zi yi ten zi cha da shi ni, nga zi ni pa tong, nam zhong ji gen ju shi gu bi yu pa shi. Nansu ge da ting ji cu qian gong zu sar sa pa shi ti, ri qian zi xin, yi jung zi pa ti, ngu ngu jin jin ji, Dei shi tun li hita sen jiwa xin ti, za tong tong, na ca, xie tong. Che ge jie nye ri gong sar kia pa xie pa tong. Zhu sim rap tong gu wi, nzong si yi gong si ti. Nang su ge rin li yi gu jie, lo yi zin bi, xie jie, da ma xie de jiwa xin ti. Zi du den bi, nong sun de nye, ya kap shi nong ge yi gu wi, yi mu xie wi, yi gu xia jie xie de jiwa xia jin ba shi. Seng lin jie, ju de nga qi, na qi zhong qi jie, xie de mong bu xie ti. Nzong li bin zhi le nye riong huar, gen de tong wi gu de, sen jie yi. Nye wei lu xie shi, na qi zhong qi jie, to zhong zhu ke jie, no na tuen kong jie, le jia la zhi zu xie. Zhu li tian li jie, bin zhi le nye tong, xin zhu bin, ban pa xu ji la mi ti. Xie de mong bu xie ni, tuen lin kong zhi jie, yin qia sa wa tong, tuen lin pie ji jie, ma la le si tong wei kar. Zhong jie yong jie, zhu li ti, zhi qian zhong bu xie ni, bi xie pin zhi jin par xiu se, gen de tong wa shi. Nye shong xie bu, rim zhi su shong xie bi, ma la du qir tong ti. Tuen lin pie ji jie mong zhi ten de tong xie, su bi de zong qie zhi jie du dem xia tab tong. Qim zong zhu ra tong gu zhi jin jie jib su, de zhi zhong jie rin bi bi din qim zong zhu ra ten ki jie qie zhi jie nga ji si tong ti. Zhong jie yong jie su bi de zong qie zhi, zhi tong nga jia zhu ji ri ge la, yi ca zu ni, qie din du dem xie ti. Rin zi xie na, qim zong zhu ra, sim tong den jia sen qi su zhi tong gu xin yu, de tong qia jie nye shong xie bu bap tong su shong tong. Ko tong xie bu zong xie, bi li xie bu ro xiu ji xin ti. Rin zi jia na, rong shong zhong rin bi, nian zhen ke li sim tong. Zhong jie rin bi, nian zhen ke li ji ge su shong xie pa xie. Nye tong nye ju lu ni song, ma nge guo che, nye tong jia tong den jie tuan zhu tong ni. Xie bu cae din qin jie le tong nam zhong la ta xin ti. Nye shong xie bu jia ji jia nga, cian lu nye shong tu jir gen de tong ni. Su bi de zong qi zhi tong, qim zong zhu cha, nyam li kong. Nian zhen ke li ji rin xin pi ji jie guo ban zu shong xie wu pa shi. Zhu pei mong pei jie si ju nian mi tuan ju xin ti. Mong xiu ge, ken ba bu yin te tong par xin xin. Nye tong nye zhi lor, na cha zong qi jie qin zong zhu ra yi. Ka sab zap te, xia ga zhu bi lam su sa to tong, cha ta tong ha tong. Guo che, zhi tong den jia ni shi za ji tong ni. Qin zong zhu ra, nye tong sen jia jia qi jia sim la, pen ba to ba tong. De da la zhu kong tong, zhen kong. Zhen qia lian nong kong su, zhen ji la, ka sab zhi yu. Nye tong nye zhu lor, guo xie wa sim tong, sa ya qi, qin bu zhi tong nga jia shen tong xin ti. Zhu li zhi qin jin tong, cai di jin jin pi ji la, jin te zhu rim xie yu. Dom zi jia ba da na, nye tong nye nga lor, zhong jia yong jia qin zong zhu ra yi de zong ge, qia nye mnye shong rong jin jia yong bong, guo tong

0: Dina lenzegi tomai na ngan zui nyam jita. La si njongkang koyu duandong di jia yong jia ndateta lebi kode shuju yin. Daga lekuni bewi nezu da na. Sangyo bar tse se nyin lasa zhong che mamu sa yung sanje yung le kong ki zo bie sanje yung lo chondi to ni xie to xiong war. Nye tong nye nga lo lasa zhong che je nyong kong la de ni zhong chen zo bie duan xio la mi di. Ya kao je nyong kong xipa to san zhu chen la gende den ti tong wi zhong che yung je nyong kong ko yu ke bi ce jen to ngang jia yung je nda cha te ce yu bari. Lo shi bi ka long ki bi ce le bi nyan zhong di de ce yi na jia cha gaj go ge tang zhong chung den sen ni. Jia yong jie zuo ne zhong qie jia dang zhe qi ren jie zhe ni ao ni ba la lei yue qi sa yi ju xiong dang zhong kong la su niang de bie xin ni dong nian an lu le la sa zhong qie jie qi wo zuo wei ge qi yi bi zhe de jia kao jie ri sheng bi cai ji la lei ba wang yong na de wei lei ba dang tong qi yi qing guo ke jie qi yi bi zhe long cui jia qia jia san yue la sa la jia xi dong li zhong qie jie qi ni zai sheng tou ba ma si la leng dong ran la su yi nang zhong de jia kao jie bie tuan cai ji la dang tuan xiong yue de dong qiao jie 两者融合时三一接些人的统计月把地三年底给学院那么容易松松了偏着月色对不透吧拉着熊月中康节松用电的动画档叫起拉萨也达到中度偏着节偏着三么节把六百些月那里呢中间跌了融合中节一二人比你们中间节千年头节中康两年节卡萨忙啊过车一同主家一起写入了长这把地
1: 蒙族车继党尼东拉宗拉偏着头年中康松兄党蒙族也得在尼干了开业老月节偏帮女头月年头年住了拉萨以七彩头为松兄党八彩头为陪进了没得行动些年

rāntōng tōwī nyōng kāṃ jī jēdū dēnbī lāsā nyam tā jēnjī bārī. Dāgā lēkūnī bēwī nē tsū, dāo dēnbī cī sāngjī sōjī nīm, bē rōng shū yōng mōmō sā yōng sāngjī yō lēkūng kī sāngjī yōng rō cōng tā tsū lī, bē rōng shū yōng jī lī cāng dē tsū kāw jī bā tāng, mā rī jī sōjīng lī cāng dē tsū kāw chū bī jē nē tsū ngō tē nāng yō. Sāngjī rā sā bī bē rōng shū yōng jī lī cāng dē tsū kāw jī bā tāng, Mari jie suo jian lu zang de zu gao zhu bi nje ye ne ce ngu zhe nang yue bari. Ngu zhe jie ba yi na, bie rong xiu yung momo se yung ki zuo nye dang, bie rong xiu yung lu zha ju dang, mari le de an lian kong, ye ze zhong qi momo se yung jie gi, nian ge ke wi, bie rong xiu yung jie lu zang de zu gao jie ji ba dang, mari jie suo jian lu zang de zu gao zhu ba, dao ji wi ci jiong an nian ye ze zhong qi de ngu zu jie dang, ci nian nian nian nyu zhe jian bari, bie rong xiu yung jie lu zang de zu gao jie ji bi nang, Chong yu pian san dang, la zi pao lo, gong zi pao lo, da zan zi nda su nang zhong che di jie san dang, nang zhong chong di jia dang nga zi nga ni gui di xie ba di, gao nga ma dang dan na, nang zhong chong di nga zi nga si kan ni xi yu. Bi rong xiu yong yong qi, sa ke dang zhong che dun dang, lo su yu kong du dang, yong te do lin ku su gi, tu mo tsu ba ge dang zhen dan dang xiu ken lu za ba, qi tong san jia dan jia du ni yue ba dang, ne chi ke dang za zhe ba, le di ma na, Dengjia dui ni dang, xianjia ba, sunjia zhujia zhe ru jie yue ba li. Bi rong xiu yong ma ri ki, suo jin lu zang zhe zu gao zhu bi, da za dang, nia jia. Do jiu ba su, zhen nang zhong qie di jie san dang, nang zhong qiong di jie jie xie ji. Di nang de da dong, gong jiu zhu zhe de dang, do gong zhen de. A tong zi wa jie ne, sa de nian bi nang zhong yin ba dang, de da gui li xie ba dang, chab di nang zhong qiong bu qi dang, zang zhe dang, ta za. Xiu di su, nang zhong qiong di sam ca yue ba li. Sa ke dang zhong qie deng jie tui cao xiu ba dang, ren de nang xiu ken lu zhe ba, nga jie yue qi xie deng yue ba. Ren ni che ken dang, za che ba, le du me na jia dong nga jie, xian jie ba jia dang jie me ji jie yue ba li. Gao gong mi ge lu zhang zhe cu dang de ba yi na, gao mdi lu zhang zhe cu ji, jia xie jian jie cao xie xie ni, ren de jie qie li cao xie to le dang tu. Jia xie ren bi xian jie ba jie ji dang, jia ke ren bi xian jie ba nga jie nga deng dian zhong di, Chongju Pinsan Dang, Pingpong Paolo, Dejin Cheche Dang, Zhongde Paolo Su, Nangzhong Jie, Xianjie Lengge Kejin Bari. Dedong Chiaoji Gamdi Li Zangde Su Nangde, Gongze Paolo Yin Nangzhong La. Zhongguo Gongze Paolo Tangzuo Xie Zuoche Xie Ni Sabi Xie Bi, Gongze Paolo Zhongguo Ma Lao Tomar Xie Di, Mingtong Gue Bi Do Dang Dang, Zhende Jie Guaran Di Ba. Paolo Lu Bi Zhongga Su Gi Jere Cha Cong Tra To De, Du Nyang De Dong Jin Bari. Chongju Pinsan Gi Nangzhong La. Jiaxi Chongju Pinsan Nyangzhe Lianzu Jie Cheche Jirzong Nyele Xieni Gama Sewi Mala Dijie Dang Abdong Dang Cheche Nangzhong Di Jiaxi Atong Nyangzhe Lianzu Dang Zhongguo Cheche Tengzu Jie Nren Rende Jie Cheche Jirzong Chele Jie Gajong Dang Duce Gi Zijiao Di Qixue Di Jirzong Jie Gi Xiatao La Dianni Nren De Zhengxiao Gi Tace Tiansung Nianbo Xia Jin Bari

Yam zartsip shatog rangwi kangchen semu jong ge longchen dang zalam khe ge zeng ro bolen ji chena ba chu ge khum zang a ti tar ta yang lu ni min jireng da tong tong ni che che ge sin ni pe mi dang khang ju gon dang ji na tong yang longchen nyen tin che che bi kong wa tul tin nam ge tho jong ti tsu se gon ge le chen yin che ti ti tar zeng bar gap se she

Re thomar lechen di nga nang tong ke chane nang tong hama tak tang mandabra nang tong sarpa zo kare kare kodi gwa nan ding thin dine ngi ngotul zgan do dizga yele. Terang lechen di nga Xi Jinping ke jesil chung le kor langwa se gunung go khuy tup ke pol ni pa nang ke tsum ni ge jangchul tse nyung tu la po chi tarpil tang ni tar ti jangchul lam ta yagpar chok yu se gunung di ngi na ke tang po ga nang tong da do kundar zangin rupan nabaga nyanam di ngotul zga yele.

Gorma dun chigchin rangjin sabab jumtamil. Jatsil daltatag jang khatu marpu jirtamil. Phisam tang telsam tembu na samlo tang rgpi jonglig tembu lin jongwaril. Dentun nginzin tang dentun hitu, dentun la temi, dentun songchib chisha jin. Phisam tang telsam tembu yongwe sambing hondru yin. Zhongku gongchan tang mi phisam tang telsam na markisa rangdig je chenig tang tanbi dentun jia mangzi tang. Markisa rangdig je setun nangbi mirig chachog pejin robi chunil jia mangzi. Chi ya chebi mamla kepen tinbi lamla ren thong gamang ji ji tang ta bja chi yule ngan chu lo cha ten tun ne ngan chi den tun chon ng she bi jen ji ji ne pe sam tang te sam tem bu chang gu na mar ki se lenin rang ni tang mu zi dong ge gong ba den shuo pin jie bi bi zhong de chuan shi de sam jie gong ba ge chen chen ge dang tan bi pe ji da wa ji la lo zhong dang sab dang dang ge zu chen zu ji ba zu chen jie dang zhong yang ge ji si zhong de guo jian de hi sar ba dang sam lu sar ba tab ji sar ba ji la lo zhong dang sab ji de Dentun ji ngan si samdur tukchi ti gui patang, Dentun ji ngan si pindin jin hitil gui kang, Dentun ji ngan si tesim shartan tong gui, Geng jang la il chi tang, Geng jang la psam jig, Geng jang nyamlin ji shar jia jin chung shi di, Thob jung shin di di, Jira me pi phisam tang tesim sa jira tang, Yang ta pi njik tang tawa tang, Matsi tawa, Rantang tawa ji sab jir ni, Phisam jia osir li, Baitam dolam sivar shi gui patang, Terpi top ki ji nzidig dienbi njong jir tol gui, Jangchul che nyangto lapo che tarpil tangne tarti jangchul che lamta yagpar chul gui na ngipar ta tongki che chu denbi chachko rung lgi jen rolam jeb dangchul tang rgpi zhong lgi jeb dangchul lam lgi jeb dangchul rgni che dangchul che tenbu chengne tongku che chu denbi chachko rung lgi jeb shajig lapo che ra dekha sarpa zunlin she chil lortub chenbi metab shil gui paare la jangchul la dekha topa di ngan chu lorgu shi dun chenrig dang tanbi rgpi zhong lgi la ngihin rung na Zhani dantyo che kashu yang tapan zan tapa tang, duangyu la bja chua xing rang zan rang daki dantyo chen rolam to na, zhani fsama chepir dekha len tapa rila. Jangchu che khalam na racha chartung mangpo gilwi lamwa shi yinba masil. Mar kisa rang lig na, pemil soni che long tsik chik yinbi notal che fsamu kaja li tarwi lamwa shi jang yin. Jangchu li ngansur topi zabi nyamnyung tang lor chin na, mar kisa rang lig je zabi zatun di, zhongki ngil ni tsitang songtla cha jia jinchung shi ni, Zhongku Jacob Jir Nitsil Tang Tanbi Sarjin Zitun Jirchui Sim Jir Rolam Tu Lortan Jirlun Yung Chu Gui Pa Ti Rila.

ngaye phail pung ji de chun che me to yin jan ji de ser che re mo yin re zeng ro ponam ba cham de ne go ri yo no phail se go no ge che cham go do ji cherang ge zam ba dang ngaye ng ja yong thap dang ge zam ba ji ma ren chen chom mo ge phail se go no ge la jin hem mon de zen ji zeng nang

新竹林街公安山 不要了,你那这样嘛,能为本事的,你们都,总的,各个周中啊,空心体的热心被给,推波顶着些日,到达的,老张忙不及的,基本忙大吉,你来年间,更多的,拿了拒绝卡巴了过夜晚,要么呢,电摩的应出吧,哎呀,可是,电摩的听着的应摩出比呢,要总的这句三八,要总的这些提点,要么呢,有人不,贴贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴,贴
dunbegan zunbegi duran torjwa yinari sebu matunga yinari yamana jengzhi poya yinari nizu mangbozi tunggo zhi. Xiu zang, ngun la hengge suri yinada nganzu qibegi jengzhi di ngun go qibe teri ya tepsi kaxiash du ti hengge su nyam chujik shugu yin la. Kongsen rin, chugu zu kimdu bedib tan lukdui tunze yun rinbu deje degi yue zang da jengzhi di po labu zin ba. Xiu zang, da teri dan tunxin penlu qiwe mik sunwe ge qidub. 가지기는 할게 소념주 쇼히 당부디이는 치료도 교디 경쟁을 망잠 따고요바 따지는 하장 개선 버시 먼저는 유 안에서 거를 내면 로드 튼제 다 티신 베티프타 텐제 대제 추수지 에만 가면 집주 생각 잠지 침배이는 인지 치료 튼제 제장 좀 무장 교 동조 따고요바 아 에만 양링서 따고요바 텐제 총은 미기 네도디 세야리야 팬토바 Tine nipati ina da yegi da loo chibi gupsu ina du dang liya tu nan ta ti xin loo chun ki loo yu ki chi chung di chanpa su gui ba. Na yu, na zu, mibu nabu nan loo la kabar ma da. Ma gongbu nyewe gupsu loo se je kabar ma da. Se je, ta di zo di nang zu kuru yu ti ki loo yu ti ki chi chung liya yin ji min ji. Tu na, che je, loo yu ki chi chung di ina le chanpa ji yu gui ba. Tine sumpati ina, Lokdui tuanze dawe ge tuanyuli ya tuanzi yin nianbu qi gui ba le. Yuen rinpu deje de yume ba. Lakwa du yin lokwe me sawe ge wa du yin bedeb so tenne ta me rung. Ta tinte chebi yin ngan zu me si jiran le negab te le ya mi di lamsin chola qi ma da, mi di lamsin ma tong ma da, lamsin ge zhi po ba tinte qi ma ri. Ta yin nene ko chudi sakwe gya zu xe ran ting ma re tinte xidu su ma rang mi ge nge dup de qeru qin je ni ma ji na yin na ma su di dewe nying go war ba. Xiu zang tinte yin du ngan zu nimjun ne na wa dan je lingge su na mang zang xin na da lakbar du ngan zu zi qi bu su la cun zi ge nubat de te zang ge qin bu mi du san ba ngan zu kim da zu te le ya yin chi tu na nang gu go ri. Ta dine shibu di na gyundu ne anzu ta mii songyo chi yaa ge zhondari dinde chi gu ba. Ta di yaa ge zhondari dabu yi na anzu labda mangbo chi na lo la lopsin ki nge zui pa lang chi ngang zu mii songyo chi yaa ge zhondari dinde chi gu wa shi. Xiu zang anzu kumsi zhondzu gyundung chi gu ya di ke zhimbo zhi xal. Ta dine ngaba di yi na tuga dara mii li yaa dajia chi gu ba. Ta anzu mii zang ma yinba ra subu yi ne shi. Tuga la dajia xia de kechin bu shi. Kasi dami nga mi sebu tungi nang da mi ndu nga dajia xigu mi ndu.

ki gu chi dianpo dianpo shi. Men da nam hiang dang ki lak du zong yu pa shiteng. Rang ma ki tuyun yun shing la ngung zin chi wei tap su chu ka chok mi no wo gian lin ta. Ge ke yu rin di kui yung hua gian lin chi pa shi. Mok bun top dian tu zuk jun chi bie cha xia gu di dong gu chi. Nye ba tu gu wa bu zang mi bie gu ni. Dang ki mok bun la gu chi zang zin chi gui pa gung kong chi ti. Mi ma mok bun tu nam hiang. Dang ki ji su zhang tu par ge lin dian di qi hu. Dang ki mok bun le gu chi zhang zhen qi gu gun kong qi gu qi, lem lu qia zhang si ki kak di qi gu shi. Dang ki mok bun le gu chi zhang zhen qi bie za wei za tun tang, lem lu ni nan chang wei lang ne chung wu tang. San wen ju zhi ki meng si ding wu tang, gu tian chui zu ki dian ki qi bu xi shi. Ti xiang, yun rin pei ke chung di lem lu rin ki tu gu cang war gu wu tang. Mok bun ki chi tu gu chi wang cha tang, guan dong wang cha ti dang zhong yang tang, zhong yang meng wu wang wu gyun kong tang. Zhong yang meng wu nian, zhu xi ki gin chi ku wei lem lu, lak lin da wu tang, dong wu lem lu tang, chep si o yun ki lem lu, chep si le kong ki lem lu che, lak lin da wu, gin zu le gu lem lu lak lin da wu tang, ga shu tu zhi bu zu bu la so bie, lem lu ma la cha zang si cha gu shi. Mo wei zhu xi ki gen zhe gu hui lem lu ni zhe jin ta dan ki zhe yi ki dian bi che pa ta dan ki mo bu le gu chi zang zhen qi gu gun kong qi bie zao wei lem lu shi ge ke qi tuan jin na mang le ke qi wu xi mi ji se ru xin lem lu ti ha jiang ke qi wei ren xin le dan ta ge ke ta mo bu ya ge kong bi zhu wa ta yu ren de kui yong hui tuo zhen ni wen jin qi gu gu tuo Mo wei zhu xi gen zhe gu hui lem lu ki zhang ma ki qi tu gu chi wang cha tang guan dong wang qi ne tun ta zhu qi yu zhong yang mo wu ne zhu xi gen gu hui lem lu lang lian da wu le zhong yang mo wei zhu xi ki zhong yang mo wei qiao yong ki le tun le gen zhe gu wu ta ge yong cha jie du xu le gu chi tang guan dong ge song ta mo bun zu zhun te ki ne tun ke qin yu qi ta zhu qi qi yu Dang ki mok bun le gu chi zang zhen qi gu gun kong qi gu qi. Tong mar mok yong ki dang le luo gar su mi qi gu. Tian ni ma ge si rin lu ki deng zu mok yong gu ki xi zhe za tun xi yin pa tang. Ngan xiu dang ki tu yun rin bu mok zu mok yong ki nyam yong tang le qi jin dong se mu shi. Dang le luo gar su mi qi pa ti nye ba tu kwa na ni tang ti jin pa cha ge mi pa. Si lè mè bè jè kì lò gà rì gù, ràng mà chèp sì tò, cè lùng mì, cè jè hòa, cè xì màng bù dùn chù mù. Wèn kà, tà rù dì jù nò, cè xì tì rì dà gù. Dàng lè, lò mì gà rù nì, dàng tà, mè bùng kì, suak zà rù bè jì gù yìn tì. Tì rì ngì bà tò, tà rì jè sè rì kì ngò gù jì gù. Lò gà cè sè jì tà, chèp sì kì dòk jù jì bà rù nù gà bù tà, chèp sì kì lù bùng dà jì yà bù jì bù. Gwen jian ne bar gang guo jie jie ti, men de ni dang le luo ge su mi ji bie, mi la du tan bu jin ge ka de ji ge. Dang ki mo bu le gu chi zang zhen qi ge gun kong ji bie qie zi ki rang duo ta, wo yu nu bo xiu qin bie kong tu dong ge. Dang ki mo bu le gu chi zang zhen qi ge gun kong ji gu min ti tuo de bai sheng tuo, an cui zai lang du xiu na cuo ta. Ta zui qi bie, ne ge xi shi. An su mok bun ni, dang ki mok bun ta. Mi mang ki mok bun, ji suo rin lu ge ge ki, mok bun jie yin ti. Te sum ni, zi tu qi gu shi. Tan de zai lang du xiu ki, chep si ki xi gu gu bie, le che gyo bu xiong pa ta. An su mok bun ki, bue ma nam, lo zi gu gu, rin yin chan xin yu. Mok bun ki, la so lo su, ding sep tu, bie gu pa ta. Hu da ren gu ki, le ge don ni. Mok bun ki sam lu yu si tang, ling chok ki yu si, rin ni ki yu si jie xin bar jie di tog de bar zung tu. Dang zhong yang tang, zhong yang mo wu tang, zi tu ji gu yong hu, kak ti qi gui pa tang. Luo ta bie ju ki, dang zhong yang tang, zhong yang mo wu wang zha sung gong qi gui la. Dang zhong yang tang, zhong yang mo wu guan dong le nian gui pa xi shi. Tu zhep za pie, mok chu ki chi ji tang, ta zin ki nu bo qiao yong ni qi zhu dong gui. Mok bu ni tong ma tep sin ru ka ji yin pa le. Mok chu gya pa ta, mok chu gya pa ya che che chi gu ni meng mi wen gen shi. Rang ma ni dang ki chep si ki wen gen zhu pa ya chak che pung ka ji yin za. Chep si ki nyam se te gu la nu zi kyang chi gu ti.

ཁྱི དང ཁྱི དང Long lang lao, taga nensi, ji kema ta, chibari na, no yun chimpo suyu. Tedin, gomu chuzu chukchibi ngonu ya, ni kutub chigyu dini, hajangi, ke chimpo shik redula. Tadini ji, shela chudangi, gor shuyu na, tiya jidang tingsa, nga zu zuwa yin ji, yadu shinji, shata ma chur numzu, ngarma so, cele kewa yin, saya yuwe, ji di yin ji, chakshi tuwa ta, jini sagu ne, cili mangwe ne so, mangdu yin, zuyu. 제리단 튐비에 제라 초단이 제 쇼세 야고 사고가

tang gongse di jikzam sago ba. Gongse di nyongyong sago ba xeba tere. Gongmo xe la mangbo chu ne chedu nyewe na chi pora jugo wa ma se luli ya chi zilu sogbe gen zo xe na chegu yu. Labar du ina chi kala nang du ina chi ngoze da xingdo kangwa dingyu tang ca dang num nyongdu dungyu ni neri ngongko ge menjo ribdi inba jemirung.

Nambal yene, tagin shuwa teda tingrib tsendigdaan jwe kore yin la. Tani nganan zu mibisoy sha nambe zaajin nurbuti pulu suwa rikbe nangdu chodin kola karisung yuwe kola ya tokzam nyamdo yin lojun chikin. Ta pyo yi minshung gyushil ye sungba tamna mi lubu nangge ne tamze ye zawa nishi lungdaan chibu pekin che nyeba sungbu di chammanyun pala chungwa tang di sungbu chanyun pu sha dumna rengshin ki ne mi dedangdo ne tuki yus che sungyu. Wana di chanyun pu jidara sha gu samishi na zo se tang chulam nilay na ra le yu. Tangbu se ki kwaro shubi yi na pyo mengi nangdo yi na chi mi su su lungam tang tuzil du yi na she la chu gu para sungyu. Benna gunga changara chi we kubsu lubru chu gu we sha tang ru gu so ju jen ki rik ten gu pa tang. Yarka cawa chiwe kubsu se yangxing siwe rik tenku para sungyu. Ina ya nga zu tu gyundu tona chigwa xingi pyuri mang chiwe lungkum di changwe rengxin jie yinpe chu kyakwa tan kyakam nane duyama tagi xingdo tan dungje rik taganay si chik xa jenpo so mangpo sewe ina powe mechwe nyamne judup xiendu juwe pegen tang changwe neri mangpo yungwar ina guiman chigiyu. Derdin se chomu tang tsoyama kyangkyang sa yuni pyuri ki lungkam dan tunbe tsoye zadun kejin shiri. Dan yibu chulam ki kwaro shubi ina, chulam sheba nichi chudu nyedu dan chewe chashul sikiyu. Suwari bali tuyun kwe chomu kyungyu di kechimbo ya zikiyu. Tingzang ina chi nashun mangbu shigi zechula ya nangjin chene gunga yinichi kyungku chup chup

0: rinyan nyambu tiye tsamne yanggara lingye ge nyelam du shuchu shigla ya chodin si du nga zo yin je lupu chodin kondra yin samlu kogu yu yin yang tile yang kheche wajin samgam ge dedan tere pyo mele doja ge lung ge batang shedan ge yin tripa ge ba dimu ge pekin ge ji tuksum ge nyue mungba di sem ge gangen teda lu ge neri ge ji ge zao yin bara sung yu tingrab suri ge yang mi neri gyachit dunju lak yin je semgi nunshuk tang simsab kiwa la dende yungu yuwa raju che yu. Ter din, rangshen su lan yang ma tu matik bi semshing me para sembol lu tang yangbur chukyu semsan lesan gungkyu ni lupu tetan yungwe menchua rik di. Dine lingye zo ya ji zo ye gyunshi za jinshi shundu chung dine chu guyama chomu tunggu kumshi dere. Pumen le ya ji chu guyama ni pekengi ne jumba tang. Poe metru suwa, uyi tukze chiri buibara penbe mendang zungbara sungyu. Hakura dunze shokwa yara langmata kase kanya masabe kongdu chik chuchomu kayu kangre shi tubi ina gyumatuwa la penxin chaksara changwe nyingmanam zangmara suywa pendo hajangke chimbuyu. Tewe je sagantang zhonggang sola pibi inneji ngarzi jengi dungji rik nyuwa le chukwama chumshi ngabi na chosun chungla rangi lukuru yang pendo gyagyurgi chewa yuwa kimbal narana. Tamadeya ke chishu shingni luchung rin. Nemi tsiring yuwa la shela yagwa chuba kune mitigwara lupu gugyu ngibaradu ina chegwa. Luchung sidu ngibaradu che nguyna shaksha tunggubo shigla ya kumikwara Shokwa tang kumru shela chube jesu chik karma nishunye sumchu para kumbha khalir kyaqwaam yana chi telu ki lu zhe kangzam zewa soki kyang chokyung koryo la pyanxin ruzing namla ina hachang ki pendo yu. De chan lung pyanxin choma na chakchi shue jing di sheba tara dagwara mwishu para tuzu yudu chik lupo ya guigyu maangzam naro na. Tuzu ni chung kyu kyu re. Ta tiringi gama chongye chudin tang tetang korgi lungjin tetan tiyang chi chuk tila nyawra liwsung. Chudungi nyingpuru jiwe na chi nga zu tetang ni nga zu rangi ki lakbar yuwa le mengang tang mengpe lakdumi. Ni ri shela cu rinpu chu gyu tang ni chu zu tangi ku gyu chu chomu mangzam shi gyu daga ni xin sanpa sangpu tang lulu chi gyu tetang ni nemi dewara nepe sangwa chi shu di yinpe lengi ki tukli sharo na. Tadiringi lezen di che sange lingye zuwe nangdu yin che pendo chenpuri chung yuwe mundun tang yiji chik yu. Lingye ne yin chudin tang titan korgi lezen di senjo nangwara kirin che. Lingye ne kusuk takje nangro na ngana zu jime lezen na yanggar che yu.
1: Namo ge tuanjin, pe ge ge lamne nyen zhun shu. Kanda lingye ne sen shimba ni, 중야미마군급 룽친 레군기 폐개 진남기
2: 중야마몽근철 룽친 레군 폐개 진남기 강개 슈드 렌제 존슨 천적 보냐
3: 위스와 조반한제 공캉상 유리만제 체랑초 응아시 데모이나 레다 체랑네 신신나 조반다나 중앙롱전년 제시찰레콘 베케 체랑히 레통 랑인제베 렌체팅 바텀 나나 체나버거 초보 량히 토마이나 나마 렌제네 뒤당 나마 군토 난츠이가 렌체라 신시탕 자쇼나와 토지체시 참에 첸세탈 텀번네나 매이 수제라 하죠 뇌체 체우회 Masho nika lang gui pei, jen ten senpa yin nai shi shi. Den na rongja jiao pio jung tong, co ngun, Sichuan so jiao zho ke te na ke mangbo yo shi. Tengbi nian na siri jian nang te, bo gong gui ba li, cha pe qin pa tong, zho ke jiao qian na nian den gui sa zuo shi shi. Ma dang qian ni tang chi xie pa, bo gong yue bai ce li sa huan, bo gong yue bai qia tong huan, xiu li cao huan, bar dang pa n zhe pa. 我们就把这里所写的那能够把人家全部要写。另外他提的那些呢也能去英国人的牌这东西交给车主牌跟去华藏布劳给车牌腾比银两个聚集人心写牌别的跌了端前那么连接了腾比那些人心卡级我这下就行。同样那么连接了下节天呢接下来腾比一个那些 tamba nian de zamli la xiong ni long wo dong cha ni yan che ge lo ji yo shi de nan zamlin ye xue le ta si jia ka mang bi na chao yo de ma che rang jia da ba le chuan na xin che ni shi za ji ge nang te tamba yin nian de xiong xin ba san to gu yo jin de nang ye zuo yin na zuo bei sa tu tu ge ben de sa ke kao tong nang suo xin jiang ge sa cha suo la chao che wa shi tamba de da ma chao ba la che gong wo suo cha seng ge lü tuan ni ne jia gu ti tuo ma che suo xia zhe suo cha ge lü tuan ni ne seng de xiong wa shi de che le suo jie ni ka zhe da za tong dong che suo ge nan de qin ji me dang guo xue ge ka nan de song de ne me dang guo xue suo ji po che ta che ke yi suo ni cha long yong wa shi yan la ta guo xue ge nong chuo de che le de wa yin na che yi lü tuan ni ne ba tuan jie tong ba chen ye de ba shi la 这些药事 Nenbade toma chetang xiangge wadam zhe suo ji li tuo na yuo bei jianbe lemo siwa xi yin. Nende ca qie yinbe jian qie ne ngan zu le cui ne xie na chetang zhe wa qing bun du. Wo na qing wan qie ne ngan zu su ge yuo bei ngan qie dian zhe ge nian zi qing bu min du xie na. Wan qie yin na dian zhe nian duan qing bu min du dian shang luo bu de ca qing bun zhe wei jian qie zhe zhe xie na. 我们去我们去个吃国卡当年吃空子吃多了年吃了大几个不下完了丁松也呢吃点农路咬把它日来家人的东西有马时第一件事我们去吃东门了人家吃不没把通吃东上个来用人家铁子没别没把擦钱马上完事原来用丁松也呢吃到去牛牛时 吃草嘛，公兄的三千忙不了，也就没就写把通。吃东西通，吃东吃些年着啊，算起，吃里头给他们抢救了送话谁了？等到俺去他们那趟的过路过都说，要不写些呢？对了，俺过下就约着了。菜店叫过年到去写把烟呢，得上句用下就约是。对了，他们那叫过浪这些人些呢，那叫看人过些话他。
4: 他们那家过浪昨天看去年五百十，第一件事他们一呢，看农年门口外切的，咋咋下过时。看农年门口啊，只打写过来些呢。别拿七一零年兄外吃了起，咋从包做些呢？包做贴白，咋从给咋啥外搞事？他们许说啷个话通？包做贴白，咋他说看农的就呢，没来用过外年开药了。吃了起，吃我说包做些呢。 包做铁板吃通完了，许多人过来年开药了，吃麻果啊，冬啊也呢，没来用过年钱不药时。伊那用俺做土罗了，写过把些呢，俺做吃的途中加些呢，过就得还将给钱不时。现包做铁板吃通咋了？老板热巴通，包做铁板咋通的呢？都巴通，包做铁板咋生些？也咋跟不过啊？说写记，老板要不买追呢？
3: 老百姓呢，他们没看能等着我，人家钱不有。爹妈去，徐总就告通，下个事，下顿我们来吃了几包做天呢，下轮把咱娃通，下刚咱娃，我们马哥娃通话说给告诉用，他们过年钱不有事。爹今天，这顿怎么在娃哄？吃了看我接到些的酒牌，让给破阿汤女家男女，吃多得把这些那用，过年钱不有事。
4: 爹妈去，丁松明白来了，他们看能不能过阿妈子，那能年穷，过年度节送开用度。刚才我们没空去，他们免去参考给主任编排，免把养康名义等着送度。吃了公布，就我当天的得了些高通，就我套弄的都告说是，就我他的能力，年不也得穷，靠我去年，俺去为了写稿。 看那句呢，过年用多些，省更多。得到德隆的切瓦，每为了去年过春呢，某某揣的白竹空叶白针斜白，藤本那节，这里加把斜把地，难得用点多。你那俺去藤本那天，就当俺过些过来些呢。
3: chidun la dao yopo jam ni do chir jewa. Gochi la dao re xin, tundi jim me dewa thun, gochi kansar mengao par. Rishi so chao mengwe je thun. Shuzo xawa gao si, chila ji bao zo tega mengjo par. Shira dun, chendo sar, batao ngi jen jo ji. Roba zui shuzo xawa gao si, chi tanyi la yon ni, ji yi dao ba thun, nian nong ba so, xie de mengjo par. Chi yi de zhu zhu xin ni, bar zi ni, tenpo gong, tenpo yi, nga deng jie de chun chun mong bu, to ni yo bi, chi tanyi la yon ge jo mo shun. Tene, dan nang ju, sama ma sui nguan te, bu chi

0: 也就他们买币，所以金刚苏拉在了，龙我红布也罗记的这些所以了的。第一，那个每个月就等于甘肃拉在的，其他现在大苏全部用了的在那。第二，甘肃拉在金子坝，干嘛亲自拉去？还给多这把全部一把黑人多。
1: Orang ini lekan tu, le ni tapar segera le ngah roni kini kiri lekan dale sangat tuan tu. Tanggar je, penang ngah tu mihel mihel sing dengar ke lekan di nol le. Loju cie sahin dah, tanya cie cie hi nadi cereng tren. Kema ni paging ke? Ngah tu mihel mihel mambo cile. Tanggar je lah hiend pizza anjik tu sedi cie tren tu. Tapi ngah rasa ana tanya cie hi. Chua chi ki te man naa chengi ya. Junsen chi rago se na ta tii ki tu ki ngaa tsu mihiya lumbi ki met te nong tsui ki cha chengi te haa chung ki dungmo chingi saare chengi ya. Chi rago se na ta ngaa tsu lumbi nong ki shi pa te nong ki rikha len jo rada te tsu ngen tenra chi ki tsuwa ro de du te ngi pa geng ki tenra chi kona le saang lu te yoke chenpo chi tu ta ngi pa geng ki chenra shi ezer se na ta chana ki ngaar ki lo xin di chi yon do ko ki lo xin di chana le tsa cho se. Lohin di chanang zali me se ta dedu ngi pagin di soa chachin jizai zonghin da jinsang. Ta saajin tunju ki chachin sikir te ngi pagin chi joren da jinsar ta dedu jizai chohin da. Te indu di nga di yong na koza le nga wa yong le ndudu. Ko ki saajin tunju sikir ta chi zonghin chi ya na teno nyangza nyangdu shi le ta leka yong se te. Ko ki tenre shi cho se. Tenre se indu di di nong le nye mohe chi ke. Tene ngā yōng jī tēli, thaipa xēne ngā rī yōng ndu, tā lōtta rī yōng kī yēna, tī lō ngō chā chē chē chī kī jī lī, tī mē khē lōmbī kī nō lī, tēne ngā rī jī lā xī tē, tsōng wā xī tē, tī kī lē kā lē. Tā tī nō lī nī mō xī tē kī, tēme ngā rī xēne, ngā rī jī lā xī lā tēne, tī kōnā kēn tsō wā tē, rō dā chōng jī rā sāng sāng.

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 회계 진람기
1: 中央
2: 멍멍跟去把龙城里空我跟城那么家俺们跟了兄弟连城了俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们俺们 인해
3: 산지를 끈디
4: 산콘란지 근감정의 제롱제디 따라 중앙 농촌년층의 지첩레이콩 워크룸처럼지 산지를 끈디 시비레 진락산 버갑스시 나이나통디 레이선지 년중바 집단도르지에는
2: 난현중바른 친초인
4: 통디 산지르지 능둔조는
2: 중코남비 따랍전직전지 남바사르완 바피토기 시첩수지 시진핑가 다루천지 제슬라종득지 네슬라니쿠지바리 비차토이 페지라 로탄제르밍은 근데당니 로안천지 차릉구정아빈구 약분즈강탑시지바시지코르당
4: 샵시리르구 비참토르통와등 림바파르티 능쿤파르눈지 멍지업단답등비쿠르
2: Ghaunyongtonga Afiriki Zirmkhonrikji Beri Sabzhongzinja Tsunghunta Tsukbikordang.
4: Rigni Choji Wujung Sani Deng Mirgilwarjim Rivi Lurji Shibi Chetun Ibjur Ngochul Tsukhunda Hengzhu Ren Tsukbikordang.
2: Ganlu Chetxie Danbi Chimlik Chabdaji Zatangga Chimchung Ziri Sarwa Dibikorsoyin. Shuni Tengdi Sanjirji Shibti Nangtung Khala Sarwunang.
4: Dagali Kongni Pewe Ni Cili. Nishtung Nyechiklo na Chungko Kongchan Deng Uwamni ni Longobjia Deng Ngan Kuri Lo Deng Loor Ngatsan Jin Chankul Chungawi Ngo Cikilo Yen Longobjia Deng Jemil Ngayi Leng Rengli Deng Gi Chungko Mamangji Vdeshchil Tonyir Deng Chungkwa Marikji Vjartar Tonyir Shepi Tukmib Samden Deng Lingan Tungta Warsim De Vdansung Shi Tug Jayung Marikik Mamanglam Tanjil Nechil Ji Mbantab Lomib Shi Di Chungkwa Marikji Longor Tungchak Kaki Ji Lurji Tug Chi Vjechi Lurji Nyangak Zam Yud Lurji Ji Gomtab Di Gagzi Lamwag Sarulib Yud Lund Kharcin Chichabshu Ji Xi Jinping Gi Lur Ngatsan Ji Chankul Chungawi Dirkab Ji Huamjur Deng Chichuk Gompe Ji Tabji Lingan Gai Chin Xtankil Nangwa Deng Tabji Deng Gojik Gai Chin Rab Deng Rinba Nangrdi Bicam Tovi Gompe La Gendil Tantik Deng Tovki Chigrda Ji Rengi Jib Shawa Likpa Jib Di Lor ngatsan jen chankul chunga bingu yikpon zik jir nechila nang yu de. Dina rangzheng gen chankul afti ni, huamjur deng chichuk gongpe lan ziptum she ba na rangri deng ge jeshchung sinzim she deng gaichin shik yin. Zhonghua marik je longor stongchak ge shajig vlapo che rib ji ndanbab chang vi loob ji deng chenpon di, nishtung nechik lu longkun dar kar vi lorji je lingan la ngigni xatpo yu de. Chichabru je Xi Jinping gi, nishtung nechik lu na, Lor nga zan jen chankul chungawi ngu cik lo yin. Ngor zomkan ji zimdi to perso na. Shiba jen ji jibzang hunin deng. Nga ci mgca deng lingan xtankil shi tu. Ye chi ftan xtong deng. Shkaftan dengchu shi di. Bicam tovi gongpe la shkindi dantik tongwa deng. Vjirchi gu yi ngarwi chun yung ni xtangsab da tongwa. Mgmang yung tamung togu shikpun jir jir shkindi tongwa bju shi di. Zhongku ngomtsar xtamjil mam tilmjar gi shikzong yu de. Rengjie jie gongpe nan tabji gorkab deng, nyingkan zhan thong nyam deng ni ba deng. Ngihtan me ba deng, nguhub shil kabi jirchin jie mung deng zhuwi dirkab sang ni yod. Lor nga zan jen chankul chungabi dirkab na, jitsuk rengliga tengrib jen ng jirsi cha ni ngunjib she bi mengjie ftan tak tongwa deng. Shug yung ni khijig bi ngigzi din sam yin. Lor ji jie shug sam dendra shikam deng de, tajig randa cho jen ngigzi im tajig jirtar yekpo jigi sam she na, Ngu cikba ni nib shawu deng riyayu ba deng, ngu cikba ni jibshuk je lanwa tukchul shi de. Da deng bu ci nye khen yin, jichabru je Xi Jinping gi xiangqin deng burenbi ngu chil libshi baxo wi, deng ger gam nye khewi zhunga cangzum zhi cuk tangzhi wi gongtun lobjong deng, laglin tarxin tarwi che tun shibdan zan zhi ngu cim zai gu tuk, deng ger gam nye khewi zhunga cangzum zhi cuk tangzhi wi tuk lor nga zan jen chankul zhunga bi dirkab je huamjur deng, Chizu kongpik dungji talan tabji jo guadrib shiyo bi, shug yung ni guwaag tang sab dung, nalanki lienba dung kongta chibrib shi di. Loor ngatsan jen chankul chunga bi ngu yikpun zi gangtab shi gi si nahto nang yu de. ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: Yo, men ti gong gong ngao to. Agi ti pong long wa kia do a pe ni yo pe. Kong ni ni ta wi ho.
1: Lo so.
2: Some
0: more than

0: ma nga de yo de la sikun shi no ro zhang mo li nge jie la sikun shi no ro
1: lu bo da zong o
2: yo zong
1: cha song la po zhong ge zhong ge zhang mo de ye shou gen ne yin ba dang ta ma ben da so xian da yin che ti ne ho
2: lo so

ri zhen turu, da pin zhen turu, me ku de yak zhen so, tu mi zhen turu na so pe che, zane tige mang so gi ring ne soa pyu sum so su dong wa tang. Tak rin ki zhen po ya, ring ne nama gi ka dun kya nung pa chik siam yo shi. Ta chi rin na tam si shu du zamba so ge yin pa di, ru zi tang zhu ki so gi nang dun ten la, so ri mi mang gi ga pa che be, mi ri tang sa kong gi ke chu nguyen sai tu be, su yun gi che wu ten de che shi. Tenya tsungwe shingji malu so zongki nadam chuso ni tegyu tan juri. Dabhin so ki jendur chegu zoya shaguyo batan. Ti mengshi tingla ngwimi rikne shusha ki jimtun tan, yiksu tan rimu, menglu tan tungne so rikze chegu naso pikawashi. Long sumchul haki kongpe gyurim chula malu so zongki nadam chuso ni miri tunji tan, bianjo kongpe rikne gyunzi che shi chikdu tuybe nazum rengshin ki tibu kyechin shikdu kyuwashi. Miri tunji ki jisam shikin pechanye, miri kage mangso ne jikdu zomba tan, gyakyam ngang zhoong tan biri nyamji je cheba gundi tangni, Zhonghua miri jiktun sobe doshi ti dendu tongshi yoshi. Da siam ki nang tunji ngana sun nam yu saje rikdan jawa tekstu. Singze ka jik sadyu ngamu tezam me kyang, changar paralabu yoshi. Yaga namshi cawe kawla singdo chukub tan, yangmei, li zhi, kambu so rimu ngang chomra ya tunji yuza. Mi mangbu gyun se jil ya gyur deo shi. Tan nam yu sobu xa gamdo donya yin zhi changar du zhe di maru dongpe che du yin mi mangbu shi ki xing zhe dinpe qabla qing a ngaramu te zam meba dinggu ha shi.

yongna tab tu batang, tamna ge nye ba jie yong kyo kakde chi kyo. Ge kab tang, mokbong top dian tu zuk zun chi kyo na, tab ju ngun la ding kyo. Sen ri tang tun xin, yang tak bie mak tun tab ju ni ge ka tom nu chi shu ti shi. Hul zun ki gu sun chi bie tab ju ki samlu ni ngan chu dang ki, mak tun tab ju samlu si zi ne ka si yin chan. Yugui buza mebe gomye, gyun kyun chi gui batang zha, ti nang tun jige tang, tui gu ji chang tu dong kyo. Tui dun peke ki, mak tun tab ju le, zub dun chi shu chi ru dong tang. Ngan lian lak bar tab ju ki, tong ge chi ru dong tang, tab ju ki sim chi sir kyo, zub dun di ne dun bu jie chi ti. Nyam ngin uyong go tang, mok chu dong po, mok chu le ge wo jie, ji gyur chi gui batang. Mok chu ki chi ji tang, mok chu gan ko. Jixi tang, ngui tup, mok chu cha ju tang, cha jian shik che di, gui bo xiong kyo. Tui rup za pe, mok tuin tup ju ma la zuk di, tui rup za pe, mok tuin tup ju sam lu tang, tui rup za pe, mok tuin tup ju chi cho. Mok chu ki cha ji chi pe gui dum yu bu tang, mok chu ki cha ji chi pe gin chu kur sim che zuk kyo. Mok chu tang, mok tup ki chi duin chi shu chi ru tang ti, ma wong bar, mok chu kang zhi si gya gui bu tang. Su tang kang le, mok chu gya gui pe, ne tuin tang chu ya bu chi pa tang. Ting zhe mok chu ki chu ni tang, mok chu ki zub duin chu ni, kong tu chu pa chi ti. Mok chu ki zub duin nu pe, hur da ki chi ru dong ku. Gui dom ni, mok bun ki mok chu gya tu min tang, mok chu le ge ka lin tu min ki,

chi ku ma la zu jun le te we to nan ta mang ma nyam che le te we to nan che chi ku si nyam che mo thop kwen do ma la ta ma tu to da ma la sa pa tian je ma tu to pyo ma la ma tu jong dar ma la sa pa ma tu xin de min ne ma la sa pa ge song chen je sa de ma la tian je ma tu si ju lem lu ma la mang ma nyam che pe ge ma la che hu ta ki zu ku chepsi la den ti mo phun zu jun che ba ni rang ma ki mo zu xi zi xi tu yu sheng bi la le chu sa ji chepsi le tu bi ti rang ma ni to da ba sun tu dan ki gu ti zang zhen che pe sa ji mo bu yin pe ge lian che xi rang ma to tan den bi zha wo ta gan ye le na ba ge hua ze mi ki du shu dun zhe che la rang ma ki to da ba sun tu mi ma mo bu ki reng jin ta ju chu ta gong che tu pe chepsi le tun ki sok je chin nu dun bi che ti pu sim ta te sim ta deng si za tu te ji nu bi che xi chepsi le tun ki wang cha che dang yong su dian bu zu gui ba ta la suo dian ba ta juan tang dian pe ngi shu dian pe gun ju san wo ji ki mi zhe za pie sa ji meng mi suo gong qi gui xin jia de bu tie mi ta jia de bu tie xin jia de bu zhi lan jia de bu gen chi ku sim jie yu pie mo bu sha bu xi ji sen qi ku qie si zhi zhong qi ngi shu gun gong qi ti shu duan ti sam lu te zhi ta mi gu te zhi zhen zu te zhi zhi chim te zhi jie qi gu ba ta mo bu qi zhu zu zu zhun ta ran gu ta zu ding se tu bi ku tu zhe sa bie zhang ma qi dan qi gu zhi ta dan zu zhun le tu le qiao yong ne shu ge ti 罗子电信多谈点片当增组组织他木本多点图组织级片连接积木的片强策都为连接不谈现在明年本地组织级片当期切不及给钱他增组期给钱提给克连片给钱图给给送他木本期给主定色图别问你木本期忙不把钱给他行军级别截图片 ngan su mok pun ding hi gyur ju ta sar du la din di tan tian ne su gyu ba ta ta dong yang gyur ju ta sar du la din di ma wong be ge ke lin gu ngi shi tu yun shin po ge sung ta mok pun zu jun le guo gen so we ji su shen xin ki ga cha ta chu su shen xin ki ge hua si ju shen xin ki ne tuan jie le ka te jie hua gyur ju ma che ba ta qiao you ne gyur ju ma che ba ti qin ba ge ju ma che ba jie yin qi zhang ma ki mo zu jiang mi tu la mo zu ki ge ge yang lin mi tu ba shi qian zhe ni su xin tu ge ru pie te nu yin la ma tuan pie ge chu chu zhe tu ju ta sa ji ren xin qi chu ge ge gen xi shi qian zhe ki tan de neng xin ge ke dian zhe ta ma tuan te ju ki qi guo le xiu gen se mo ti miu me ba ta tan de neng xin rang ma ki zu jun ta pie ge le xiu gen se mo ti miu me ngan chu nge ba tu qian zhe le dian ti mo bun ta ge dong hui tab ju qiao you ne lag da ta qian zhe sa tu le tam nu zhe ge gun qiao qian zhe ya tu ta sa tu le dian ti rang ma ki zu jun qi da ta tam nu jun da ti sa tu le dian ti pie ge gu ti dong hui kuo lam tu bu ge rang ma ni sa tu jian ki mi ma mo bun tu hu da ki zu jun qi ge singling ke kong le lin ge ne sen nan chu pe ti tian ti lo bjon tu chu ji be le chen nan gu ji xu pie xi jin ping ki tu zhe sa pie zhong ku ke ju dian pie ji suo zhen lu ki gong be lo bjon ji tun xi pe ti xian le lin ge ne mu tu qi ji le chen xian ba nan xian jiao na shuo

Rueyan nyambu tiye tsamne yanggar lingye ki nyelam du shuchu shigla ya Chodin sidu nga zo yun ji lupu chodin konra yin samlu kogu yu Yine yang tile yang kheche wajin samgam ki dedan tere Pemele doja ki lung kiba tang shedan ki yin tripa kiba Dimu ki pekin ki ji tuksum ki nyo mungba di samgi kangen teda lu ki neri kiji ki zawa yin para sung yu Tengrab suri ki yang mi nirik gyaji dunju lagi na je semgi nunshuk tang simsab kiwa la dine yungu yuwa raju che yu. Tiar din, rangshin su lan ya ma tu ma tikbi semshing mi para sembol hulu tang yangbur chukyu semsang lesang gungyu ni rupu tedang yungwe mencho rik di. Dine lingye zo ya ji zo ye gyunshi zajin shi shundu chung dine chu kuyuma chumu tunggu kumshi dire. Pume le ya ji chu kuyuma ni pekengi ne jumba tang. Poe metro suwa. Luigi tukze chirubuwara penbe mendang tsungbara sungyu. Hakura dunji shokwa yara langmata kase kanya masabe kongdui chik chuchomu kayu kangri shi tubi ina gyumotuwa la penxin chaksara tsangwe nyingma nam tsangmara suywa pendo hajangki chimbuyu. Tewaji sagan tang zhongan sola pibi inaji ngarji jengi dungji rik nyuwa le chukwama chumshi ngabi ina chosun chungla rangi luburu yang pendo gyagyurgi chewa yuwa kimbal narona. Tamadeya ke chishu shingi luchung rin. Nemi tsirin yuwa la shela yabu chubwa kune mitigwara lubu gugyu nipardu ina chegwe. Luchung sidu nipardu che nguyna shaksha tunggubo shigla ya kumikwe wara Shokwa tang kumru shela chube jesu che karma nishune sumchu para kumbak kalir kyabam yana che telu ki luze kangzam zewa soki kyang chokyun koryu la pensin ruzik namla ina hajan ki pendo yu. De chan lung pensin choma na chakti shue jing di sheba tara dakwara mwishu para tuzu yudu che rubo ya guigyu maangzam naro na. Tuzu ni chung kyukyu re. Ta tiringi kama chonge chudin tang tetang korgi lungjin tetan tiyang chi chuk til nyora liusun. Chudungi nyingbur jiwe na chi nga zu tetang ni nga zu rengi ki lakbar yuwa le mengang tang mengpe lakdumi. Ni ri xe la cui renbu chu gyu tang ni chu zu tang ni ku gyu chu chomu mang zam xe gyu daga ni xin sanpa sangbu tang lulu chi gyu tetang ni nemi dewar nepe sanwa chi shu di yinbe lengi ki tukli xaro na. Tati ringi lezen di che sange lingi tsuwe nang duyin che pendo chenpuri chung yuwe mundun tang yiji chik yu. Lingi ne ina chwe din tang titang korgi lezen di senjo na wara kating che. Lingi ne kusuk takje naro na nga na zo jime lezen na yanggar che yu.